Makikona utasun na sir, pay kuna pisumagta kantar ka kunami. Sukta kantitong Sukta kantitong pay kuna piskantar rin kuna na sir. Kay pagwasa sa risong ofrenda tapos sa risong naso sa ipuroki kay me aji si pang felicitaciones may hin palabras sa sa risong papis aji mi kangan kung kunapis felicitang gapag familia kuna akompanyas pasamos ka kuna kang kunapis pasapanggis kay pagwasa naso yasa mi tokusis pagkatiso kay sa mga programata.